0: Mamãe é Valer para a Zoa. Fuse Femino, me recorda a Grupo. Niga, não. Minha Wai, o Mako. A onde Rico já. Leonore. A onde ele é. A onde esse Mai para a Senhora. O Lorna. Bala, Lorna e Bieja. O Lorna e Balawa. A Honwa. Esse Mako Rico. O Lua. O Xua Leti. Enua. Esse Mafi Rão. Se você não quer, pepe mi moreka ami ogo ni fun baba ogo ni fun mo ogo ni fun do olorun e mi mo oluwa joba je ki awon eyan ki wa riri ojo ko lori awon kiriku ki aye ki o ta gbongbon oluwa to bi ni si oni o si ka jibo rile ibe lo ki won ki oyin oruko re ti o to bi ti o si ni eru ni mo le ohun agbara wa fe idajo pelu iwon fide sebe mole iwon se idajo ati ododo ni Jacob egbe oluwa olorun wa ga kesi fi ori bale ibe apoti ti sere mi mo le ohun mose ati aroni ina won alufa re ati samueli ina won ti kepe oruko re won kepe oluwa o si da won lohun o ba won soro ninu owo awon somo won pa ire mo ati ilana ti o fi fun won iwo da won lohun oluwa olorun wa iwo le olorun ti o dare ju won ti o si sun sun se won egbe oluwa olorun aga kesi ma sin ni bi oke mimo re nitori pe oluwa olorun wa mimo ni owo ni fun baba owo ni fun mo owo ni fun oluwa olorun e ni mimo
1: ti wa lati ti ko se o le si be ni o si ma ri ni igba ko aye aini pepu amen
0: ti oluwa ni le ati ekun re aye ati awon ti o tedo sinu re nitori ti o fi re so le lori okun si be kale lori isan mi tani ogun re to luwa lowo tabi tani ojo ni mimo re en ti o ni owo mimo ati eya funfun en ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si gbura itan o ni ori ibukun gba lowo oluwa ati odudo lowo olorun igbala re eyi ni ran o ti safe re ti se afe re olorun Jacob e gbe ori soke eyen na na ki asiti mo gbe soke eyin le kan aye re ki oluwa olorun oba imole ki so bale ki wonu le wa ta lo ba ogo yi oluwa to le to se le agbara oluwa to le agbara le ogun egbe ori soke eyin na na ki asiti mo gbe soke eyin le kan aye ki oluwa olorun oba ogo ki so bale ki wonu le wa ko wa gbe wa ro ko wa ya wa sinimo ta lo ba ogo yi oluwa olorun awon ogun o na lo ba ogo.